Dip narakan hakau tum ke lindu. Beng rengak hadap pura kenukan nam trun kam di kejar pura tum kera kelintip minta kering di jubi ya. Let nan kering cik ciang gel tun tuai po 21 tuai po 30. Kenung pura tar kereh mencuh kata samlai let nan cun ting jara taklak. Muka pang tum po sak fal kesim telang. Ruah tum po lu buan ketun piham di kejar pura cun ting buan stang. Mpet tok nan mkom ching vet kleng a yang atia tong ching char ko do mpuñ mko pham de kyar pro chin thing mbeng nan hom ta pro nga jak mbeng the sa val hong tuai ngoi klom la la nan mbeng la char ta che ngao adam dong rup lai ko pro krep la dan dim nar ko na kru tar krae yoe na hong klae de mbeng ra klae mro la dan adam dong sa prup dong rup tak lap mlan nai re la tap nai la chak kam rie buon sang la dan bing kap trem ding tlang le bon na tam tuom la ma dam dong rup pe dai